0: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Gichele Mungana Mungisiti, hika 4 horas ni 54 minutos, nyamuhla muvulu kuhunza khanu ni manharu masiku ka hweti ya Phutaushika lembe 2026, mitiro yifamba kala 8 horas ni 54 minutos hichitswa. Xungetano hixaxameto wa matirela loko swi ta ku 5 horas ku nga hikalo u ta kuma mahungu ya lomu tikweni ni handle ka matiko. Ndzhawu ka mahungu ya lomu tikweni ni handle ka matiko hi ta nghena ka khindlimuka. Aka khindlimuka swigava swinyingi hi nga swi lunghisela.

0: chuva.
1: 5:02, xungachelwi chikhati cha kuvhuka, mabindzu mitiro yi rindzele wena ka siku leri ga nyamuntlha humulile hi zona kumbeleni ka vhiki chikhati cha ku huyela tirhweni mungana mwingiseni.
2: Hindzimuka!
1: Atama utsoni, kumahaloko kula ku tirhela leswi gicileko.

0: ka 5 ora shini dza 6 minutu shmitiru ya Radio Musambiki ishtichi cha inyambani katsikule giga nyamunkha nzimeni ya mitiru aka ya kusangula hili rimla chitswa muvululoi hi kunga hikali hita kuhengeletela longoloku wa Gichil Murimi na Armindu Masingi loku hita ku 5 ora ni 30 minutu na henga siku hengeletela mahungu hichi ndau hi 5 ni kwa rena.
1: Wena Hanif, hizo zvila kunyika sukulo na mina galer.
2: Mama, kazi hichi hichi hoshi jama pungalanzi nga mmahelo.
1: Pedito anga hengwana na nguvu. Inu kusani malembi mambiri. Hikuwa laho, ya nifanele kugashwa kugashwinga ni mavitamina, kufana ni matauti, njanji, nyama, matanza, ni mihanzu.
2: Lezo, tuwanga shitivi. Makunu mamu, unganzi gunisa kunzi bigisa kuhini.
1: Hezo, nangwananga. Zinyi keti yungwa ni panela, kasi nisita kugunisa kubika shoga jeneni, kasi zukula na mina, ata kula ni utomi gineni, na tingile.
2: Kuneni mama, zinavela kupediru atinga kwazi, ave ni tamu kufana ni shungwa ni shumana na shota ngana yakwe.
1: Hezo, na lezo, ashikarati. Loko wanga mbikela shu ushana rama paya shifaki, upaza ni matanza, uchala ni mbowa. Ni makuka ya mandandi.
2: Ashikarati fuzi. Rafana nile rava nwa hombi wa gaku.
1: Hizo na. Kani lishu. Ufane luka wa nyise shipanza na vizongwani. Kasiana tashukota kuchakuni.
2: Kunene. Mama kasiana ifanile kugashu kati shungani hisiku.
1: Makati manharu hisiku. Kambi. Washukota kumunyika jila lelu himi hanzu. Katigingwe kutani mambiri hisiku. Na unga atike kumumamisa.
2: Zijukumili. Ipu munu wa shau gansi fanila ukumunyika.
1: Ufanila ukumunyika mpimu wa chikira. Kati hekata gako. Na uchichachita shoga. Hiti shaka shaka tingingi. Siku gingwani umunyika nyama ya huku ni matati huembi ni usha. Agingwani siku umunyika chinjanji ni matawati nyawa ni maroshwa. Unga hapata ni senora, matzeve, timbaweni. Ni jingwani shwa matawu.
2: Hii, mama, sita shava hii ni shakuga shoki lezo.
1: Haa, unga karateki hilezo. Jini ingi joga lezo nga nashulu masingu ni kaweli. Mina unzi takufuna. Wawona kunyamukla nzitili ni mikofu. Itamunyika kikla nyagakova pedritu hichila lelo. Hilo ukova zukulona wa mina.
2: Hii, inga wona. Igili chonki chipanzi chakova. Nzibu ingili mama.
1: Hizo na. Litsa kula hombe. Afane liya mina ikunyika utumi gineni mazukula na vamina.
3: Kasiku wa mwana kwa kula kwaze. Ako sikalaka nkhano tuhweti ni yingwe. Ako tika kama fiyavele munyiki zhungwani zhoga zhwele sima makati mambiri ni kuhunza hisiku. Uengetele makati yako munyika mayelano ni kukula kakwe.
0: Izona hika 5 ora shini 20 minutos mungana mungiseti lo ilongoloko wa
4: hingimuka
0: chova chitaduma hambelo kuvohleka kula kuti mahela mitiru leyi uyipimisa kuleswa kuita kuvuna kuhambana nikuyiva kuhambana nikudaya kuhambana nikuteka zva vanwanu munga bulanga achalisima kuti tirela kuti mahela mabishkatu kuti mahela a zvikwakwatela. Automi gita vivoka. Lava kuranza kutsama baba silva vanga ranze kuchaka vata fahingala. Vala kutira shkritori la.
4: Hingimuka.
0: Gichilunga.

0: chikati cha gichil murimi na armindu masingi wingi sitilegine.
1: Gichili murimi
2: akusukela muvulu kala wazihlanga
1: mabulu hita urimi ufui zwinwe ni magela manene. Gichili murimi
3: hilo sili mranzo mkiseti, hilo sili mranzo wa murimi na hiku gichili hiku ikama waku hichiselana kambi na hiku mazukumu za kuyama singwini hilo mochishikini hiku alaho hinge achishika gambuka kwa na gikumili alongolo kuwa gichili murimi ya mungu kalu mangeni kambi na Armindu Masingi rufina mundao ikamchini hikarihimi na velela au ingisitile ginene. Hila kutiva ka longolo kwa nyamunga ni dikareta urimi ni utsevilo ma provincia ya Inyambane. Hile tifambele nako ni ta magela. Hila haku ile kukona kasi amabaji ya kunyameka kufumalaja kuga manga uneki. Lomo a provincia ya Inyambane zoyini aja kuga zikona hekuringana avahanyi kutani kwa avarimi va lonzota akuga kwatsi kalizwi va zwibindzula kuloma singwini hilo muka hweti leya kulwa ni ta magela manene hweti ya Almentus Sigurus hi kalongolo kwenye mukha hi nani murangu wa hina baba George Pambe loyi asangula kwa hekula zaku a provincia hambile zwi kumeneko ni chikaratu cha mimoya ni tuvula tuhunza pimu yibindzulili kanguva yo sangula na ku rindziwaku anguva ya umbiri
4: hi tlhelo ga urimi hi mapfunelo hi lumuka tindlela tinene kambe ha swi tivaku aku sunguleni ka nguva leyi hi kumanile ni problema ya ku tingani ti vula titlhela ti ta kumeka ti vula na ti tele nguvu ti na hi ntamu nguvu então leve junga mahako a mabinzul ginga e belo leve junga ele planificar de cajona e lomuka província ia em Inyambane para angova lei eu a planificar logo a corremua chepanzija 219.701 hectares. Então, cá plano lei, corremos ele mais ou menos 187.189, cujo ali 185.135. Mas, que lugar de problema ali está tendo a ambiente, uma praga, doença, e... ni maseka ju kumekile kuna kuliziwa cerca ya 44,139 hectares ankamalu antu hitli mais ou menos 141 hectares yona inga tsoveleliwa kota hivitwa ku ama cementera machelu loku bahiwa makati problema letinga tuvula la. Então, em termos de produção, inanime uma média de 601.198 toneladas. Caplanha rena engaia 1.085.309 toneladas. Na jula com execução, ele lumaca 55.4%. Mas loco hituca a benzolo cancamalu. Ni hweti kalembe kangwa le ndingo yanga hunza ikumanini ni ku hi bashara pati ya 9.6% ya redução. Então loko hi mahabalanso alimentare kunga kutiva ku hi lumuka ku yini hi tlhelo ga ma produto hi a balance hi maha kusukela anti nguva leyi anta ka nguva yanga hunza hi lavele kutiva ku a população ya lumutiko ka provinsa ya hina hi vangani. Então cada munhu mais ou menos tikilo tingani ta swakuga agako hi siku. Então kumbe wa extrapolação anta zwi kumeka leswaku mazumeni zwa kumeka ni saldo ya 909,969 ka lembe ginga ka producer ya nguva linga hunza ixa pra loko ita patsana jani leyi yi kumeka ku xa a hotel lembe leki hi vyozwe mahago ku hi wulawula ku hi lomuka ntirimo ya segurança alimentare hi lomuka bega hi bulu bon
3: hi zwana baba George Pam hi wa hi ma district lama kumeka kwa pambeni ka u bindzuleke mugi balileko
4: ama district manga le pambeni hi ma bindzulelo kumeka ni district ya Vilankulu Masinga Jangamu Nyarimi Zavala o matima distrito mangale pambene ku bindzula ka nguva leyi proke ha tshovela a yi sembela ka nguva leyi ya 2025-2026 entao ku na ni makultura lawa mamahiwaku primera época ku na ni makultura lawa mamahiwaku segunda época entao a primera época hi vulavula hi swipfaki timanga tifeijão mitsumbula entao zwi kumeka ngopfu jana ku pfuniwa ngopfu a mitsumbula hi yo yi nga phambeni hi laha ko ka ku pfuna entao a tin'wanyani va ha tshovela a hi se byi maha balanse geral porque ku na ni primera época ni segunda época entao amamajamitsumbulo ya woneka ku ya pfuna ngopfu yi kona ngopfu
3: ka tshuka ku woneka ku a varimi va volelwa hi tshovelowabye leswo hi ku pfumala mandhawu ya ku xavisa kona xin'wana xikhati va mpheta a swakuga hi ku xavisa swi ni swi mahiwaku ka siku a xikarhato lexi xi nga simamisi xi woneka laha xikarhi ka varimi
4: de fato leswi bya tshuka byi maheka maji na ni red ya hina ya extensão agrária ku nga vatlhari va tlhelega vurimi va nga lomu madistrito ni lomu mapoxa administrative malocalidade a ni ta va tirhaku directamente ni varimi entao a va tekiniko lava na ni va mahama transferência de tecnologia ya conservação dos produtos entao bya mahiwa leswo depois ku na ni magrupu lawa ya nutrição va mahaku agroprocessamento va gondzisiwaka ku maha agroprocessamento makuzinya kumbe na sao alimentare byonke leswo para ku ve ni va nga desperdiçara a produção ya vona
3: makunu baba George pambe na hi ta wutisa a ku amagela ya zwona swa kuga leswi ma lomuka ku yini a ku woneki ku nyamana ka vanana leswi va nge idintrisan kronika hambi vanhu va hombe hi ku kala ku tiva ku bika ni ku gakhwatsi ka bindzu leki va taku naku hi lo masin'wini
4: ka ultima avaliação leyi nga mahiwa ya ku lava ku tiva ku swi tshamisa ku yi magelo va mahisa ku yini swi vonaka ku lomu provhinsi ya Nyambani hi mhaka ya madinutrição aguda dinutrição kronika yi la hansi ngopfu a hi na problema ta grave wa kumeka munhu ni mun'wanyana maji a hi ngopfu hi leswi byi resultara hi ku hi na ni repartição leyi ya segurança alimentare ku nga agricultura ni byin'we ni fari entao va maha ntirho wa tshimatshima wa ku gondzisela magelo ya swaku different forma ya ku preparara michumu ao nível da comunidade para que venha va satisfazer a necessidade de alimentares diária balava ka ka munhu no munhu então a tirlo mahua kulu wa maha ku reduzir a nguvu timhaka leti ta madinutrição aguda loko swi kombinara ni ma técnica lava conservação mamahiwa ku va técnico va agricultura tambe va garantir ku va swakuga swi kumeka pra len ya matroka porque makona ma distrito lama kalaka ma nga bindzulo por exemplo ma nga lekulu ni tshwani ne a va na tinjanji entao sempre va promover ti programa leyi ta matroka comercial entao matroka lawa ya hi wona mamahaku ku ka leswiya va kalaka va nga bindzuli byi kumeka siniya a ni ta swi ta patsana ni matekhnika lawa ma paluxiwaka hi vatekhniko a ni ta n'wi swi maha ku swi reduzira tiproblema leta ma disnutrition aguda nesikaso
3: hi bungile bava George Pame na hi ni ku tshembe leswaku a buleleki hi ta ve hi ta wu ya nagu hi masiku malandzelaku na ndzi ta ku wa nyamuntlha longoloko hi ta wu nyimisa laha na wu hi longoloko ku nga vimangeni ka mina Armindo Masinge ka michini ku yina yina kulori wa tiro Rufina Mundao.
1: Gichili Murimi.
2: Akusukela muvhulu kala wa zihlanga.
1: Mabulu hita urimi, ufui zwinwe ni magela manene. Gichili Murimi.
0: Heka oito ni 40 yunchi khati cha mahungu hichi ndau na Armindo Masinge.
5: Provinsi yo Inyambane ni masoko ayo.

0: bakaba ka munhu ni munhu. Então a tirho lowu mahiwaka lowu wa maha ku reduzira ngopfu timhaka leti ta madisa maguda. Loko swi kombinara ni matekhnika lava va ku serva sama ma mahiwaka hi vatekhniko va agricultura tambe va garantile ku va swakuga swi kumeka prale ya matroka porke ma kona ma-district lama kalaka ma nga bindzulo for example lama nga le kule ni tshwani ne a va na tinjanji. Entao sempre va promovhere ti-programa leyi ta matroka commercial. Entao matroka lawayani hi wona ma mahaka ku ka leswiya va kalaka va nga bindzuli swi kumeka siniya. Anta swi ta patsana ni matekhnika lawa ma paluxiwaka hi vatekhniko. Entao swi maha ku swi reduzira tiproblema leta ma desnutrição aguda nesse caso.
1: Com o verketa kwa Jorge Pambe na kuri técnico o Pamabasa o Jamali Manu Matandu kwa kuna provincia o Nyambane vashibuya ngo jokuti zirio zokuha za ziru kwa nika shibata skuru kwa zo mkati mkuhuri jira sure ndende utama kuwa nomahiro akanaka trubu ngo desnutrição. Mapurukiri no soko eritino taguma kumbiri kwa mazinji o nyamasi shposa mwana masoko mavedirenye mangwana shpiro nyamasi arungu tuwa pomoza kwa vere mwandina armindu masingi rufina mundao wenga kumchinjo mbebo tunoti mangwana nye akana kisisa skuru kwa so.
2: Provinsa yo Inyambane ni masoko ayo.
3: Bungila Armindu Masingi hilo kuhi hengeletele mahungu ya siku ganya munkia hichi ndao mangwana tamakuma manziku. Kasi mangwani yako yalana ni provincia ungaha maku makambi hishtichi cha emisoro provincial ya Sofala hi www.rm.co.mz hila huwalanga hishtichi cha Sofala luku zuku za sizora.
4: Wena Hanifu, hizo jula kunyika sukulu na mina galera.
5: Mama, kazi hichi hichi hoshu jama pungalanzi nga mmahelu.
4: Pedito anga hengwana na nguvu. Inu kusahani malembi mambiri. Hikuwa laho, ya nifanele kugashwa kugashwinga ni mavitamina, kufanani ni matzauti, njanji, nyama, matanza, ni mihanzu.
5: Lejo, tuwanga shitivi. Makunu mamu, unganzi gunisa kunzi bigisa kuhini.
4: Hejo, nangwananga. Zini keti yungwani panela kasi nsita kugunisa kubika roga jeneni. Kasi zukula na mina, ata kula ni utombi gineni, na tingile.
5: Kuneni mama, zina wala kupedritu atzinga kwazi. Ave ni tamu kufana ni jungwani jivana na jota ngana yakwe.
4: Hejo na lejo, ashikarati. Loko wanga mbikela shushana rama paya shifaki, upaza ni matanza, uchala ni mbowa, ni makuka ya mandanti.
5: Ajikarati futhi rafana ni leswa vanhu va hombe vagaku.
4: Hi zwona kana leswi u fanele ku avanyisa zwipandzana zwitsongwani kasi ena ta zwikota ku cakuni
5: kunene mama kasi yena i fanele ku gari khadi zwingani hi siku
4: makhadi manharu hi siku kambe wa zwikota ku munyika chilalelo hi mihandzu khadi ginwe kutani mambiri hi siku na u nga tsiki ku mumamisa
5: ndzi zwi kumile. Ipu munu wa zwa uganzi fanele kumunyika.
4: Ufanele kumunyika mpimu wa chikira, kati he kata gako, na uchicha chicha zoga, hiti shaka shaka tingingi. Siku gingwani, umunyika nyama ya huku ni matati huembi ni uswa. Agingwani siku, umunyika chinjanji ni matawati nyawa ni maroshwa. Unga hapata ni senora, matzeve, timbaweni, ni zungwani zwa matawu.
5: Hii, mama, sita shava hii ni zwa kugarro kilejo.
4: Ha, unga karateki hilezo, zwinyingi zwoga lezo ngana.

0: Ngitshele hakunene ka xikhatileci hi lomu ka ku lava ku ku hengeletela mahungu hi lirimi la xiputukezi kusukela ntsindza ka mitirho ya hina ka maputsu mahungu ka ndlalu xikhatileci hi ka sezorax.
1: Radio Mosambique, Inhambane.

0: Ti losili na klori drasi makondela hi losili mwingsetwa radio Mosambiki hoya hoyanka mahungu ya mishu ya mutla muvulu 8 ka junho wa lembe ga 2026 hi sangula mahungu lawa hi ti hlokomhaka ma poisa ya ukehle ga timhaka lomu inyombani sirniki ma kombisa ku karateka hikwalaha ka ku vukari va simama ku tolopetela antirwadri kama ndhawu ku khumelela ku bihi kuma haleswaku vanhu vo karhi va rhanga hi vona va chikela na va vhinyaku a swikombiso bya vanhu lava va maheleku a wu bihi lomu a provhinsi ya Inyambane ku karhi ku mahiwa a ntirho wa ku byalisisa a misinya yi taku yi tsemelelwa na yi kumekaku mbirisini ka bimbi hambi ni ka man'wani mandhawu xenophobia tikweni ga joni ka simama ku chikela a vanatiko lomu kaya Mosambique na vatsutsuma a wu khinyavezi gihanyiwaku a joni a mahungu ma lomu endleni ka mina Americo Mukumba Luis Batista eka wu basopi ka michini mahungu ya mishulaha radio Mosambique ma poisa ya ukehle ga timhaka lomu inyambani sirnik ma kombisa ku karateka hikwalaha ka ku vukari va simama ku tsolopetela antirwadri kama ndhawu ku humelela ku bihi kuma haleswaku vanhu vo karhi va rhanga hi vona va chikela na va vhinyaku a swikombiso bya vanhu lava va maheleku bihi i mhaka yi nonohisaku a ntirho wa maphoyisa kula a wu serixikwamba wa sirniki lomu inyambani kwamba i vulavula xifananiso lava va khomaku swirhumbi loku lava wo karhi lomu gangeni na a ku ko fanele ku ve ku nyimeriwa a maphoyisa xenophobia tikweni ga joni ka ha simama ku chikela a vanatiko lomu kaya Mosambique na vatsutsuma a wu khinyavezi gihanyiwaku a joni hungu na yina kulori Eduardo Figurão
1: sonto leyi a mfumo wa tiko la Mosambique wu vuyisi 1,500 ya vana va Mosambique na 5 lava hlongoliweke ka miganga ya Moselbane le Hermanos a dorobeni la Cabo hi vana va tiko ra Afrika-Dzonga eka ntsengo lowu ku kumeka 15 na 5 enkarhini va hundzeke dorobeni ra Johannesburg hi ve ni nkarhi wa ku va yingela mamana Kilda Sitayi na mlumzana Raymond Vuma
2: era domingo hi leswi va nga vula leswaku swi ta sungula hi madejo a ka hina swi sungula hi mazero vanhu vamba va betetela swipfalo va humesela vanhu kumbe ni n'wana kumbe na n'wana hi yo tlela khwatini hina domingo wa ku siku hinkwaro ni hi tlele makhwatini hinkwenu va Mosambikani va wu tala lava va nga kala va nga rhanganga va nga swi tivi swa ku ku enca ka yini lava va nga swi tiva deposi hi lava va nga kota ku yini va yisiwa tindhawu leti hi mimovha yine hi yo tumbele khokhovela hi makhwati hi za hi ya fika ndhawu leyi va nga tekuni vanhu va tshamaka yona hi ya hi ya fika va hi amukela vhela va hi tiratira different komu lavayana va hi tiratarisa xiswona
1: inaka sweswo mukako a vutomi na wena ta sungula njhani u ta sungusisa kwihi
2: a ni swi tivi swa ku vutomi ri ta sungula njhani maxi kwa hinkwenu hi tshembelaka Xikwembu leswaku Xikwembu xi ta ti vonakalisa ka hinkwaswo leswi hi nga hlangana na swona wa kuma ku nkarhi wun'wanyana hina hi ku xo hi tsukula ku va xi hi tsukule xo lava ku hi komba ndlela leswaku hi ta humeleriwa hi swilo swa swinene
3: se hinkwaswo swa mina maxi lani no khensa Xikwembu ni nga huluka vutomi ku dlayiwa ntsena ku heyi swa vava and na kombela ni va makwavu la ni va ha tiyiselaka va tshama va huma ku a vo hi tlangisa vo hi dlayeka kunene va hi dlayeka kunene i na kombela ku byela mfumo wa le kaya swa ku yomuka leswi maxi twa tshama van'wani va ta hona swa vanhu hi ndlela yo ndlala a hi ko hi swi lava ku phetlulele bala joni fohla i ndlala hi hluphaka hala kaya na kombe mintisa ku hi tisa hi ta kota ku tshama ni vavasati va hina hambi vavasati va hi va siyi kaya hi ta zama ku zavalaza kumbe nga kuma pan'we ta hoxa ku hala
1: u na mapimi ya ku tshi u nga ha tshi wo tlhelela u ta se
3: a ndlala loko yi ba ni ni ta tsindzama ni tlhela ni tlhela ni kambeta a swa fana ku dlayiwa maxa wo zama pawu nyana dza ku pa ukuma ukovet.
1: Mwimili wa Mosambika dropela Johannesburgo mlumzana Guilherme Mintamela adivisa leswaku hi mugqivela ku ve ni madzolonga ma vonekeke ni vayakitiki va muganga va Devington lomu kumeka kona na ku hanya vana va Mosambike.
4: Mahungu lahi nga nawo sweswosweswo leswaku hi laha ya ku a ku voneki nkitsikitsi yin'wanyani lomu Joni ku tlula kolani lomu va taka hi kona a Kabo. Kuni nghozi nyana leyi nga ta va yi humelele tolo leni ya Ntembi a Davidton. Maxambi leswo a hi na a ve se hi byela hi se tiva swa ku kumbexana ku nga ve ni va Mosambikano lava va nga tshuka va kumiwa hi nghozi ya kona yoleyo. Se ha nyima leswaku loko a mahungu lama hi fikela hi ta va pfuna hi laha swi fanelaka hi kona.
1: Kusukela ku sungula a guwa leri lomu a tikweni Afrika-Dzonga vana va Mosambiki lava feke se va fika ka ntlhanu na mune. Eko hinkwaswo na hi kongoma Radio Mosambiki mi ngelake Eduardo Figurão.
5: Hi bongile Eduardo Figurão. Lomu wa provinsia ya Inyambane ku karhi ku mahiwa a ntirho wa ku byalisisa misinya yi taku yi tsemelelwa na yi kumekaku mbirisini ka bimbi hambi ni ka man'wani mandhawu. Ahungu leyi gigi andzisiwa ha Armindo Masingi.
6: Lomu a provinsia ya Inyambane ngopfungopfu a doropeni Tsindza kawa wu tiveka kota Azarda Verde wu karhi wu tinyiketela lomu xikarhi ka ku byalisisa misinya leyi tsemeleliwaku lomu mbirisini ka bimbi hambini kan'wani man'wani mandhawu. A murengeli wa ntlawa lowu karhi wu nga lomu mfumo wu tiveka kota Azarda Verde bava Jose Luciano i tlhamusele leswaku timaka lembe ki hundzeleka 2025 ku vi ku byaliwa a 5,000,000 wa mikoli ya misinya yo tsalangana ku tala ka yona leyi ya swicongo. Leswi ni tshimatshima ya ku byalisisiwa lomu ku nga vi ku tsemeleriwa a swicongo. A xitufa lexi nga ni misinya leyi xi akiwile emugangeni wa Maxavenga.
7: Xitufa yi maneka Maxavenga entao hi ya branjiri mabairo mararo ku Josina Mashele, Maxavenga, Isalela. A tu hi tumisana ni mfumo ni sikola. Kunku a ti ningedi kambe a wuni save ku vona hi tumisanaku nawu masikwaniwa. Hi khatidi nawu ngu commemoration dia da natureza entao no dia 21. De março. E tu me assina na o que paga 2.800 mindonga. Ya uma qualidade diversa. Com o câmbio de vique dia. E canto mo. E lá o paga 1.530 wa mindonga.
6: Kulaula ka Jose Luciano na kuhi murengeli wa kawa utiveka kota Azarda Verde. Ka ungu kala kongalumbe amufumumu.
5: Na hiya magumu ka mahungulawa ya mishu atlawa wati darama wale kanya solu utanuwa kuku bimbe. U eneta akumi kwa malembi lembile jiga 2026 umbilwi jini jwi longsalu waku tani jima hi waku kasi kukulungela a malembi lawa. Horacio Romão.
8: A gente lá o outro darama vitou na coisa com ibimbi, o que me é que a cona o cara o trela cada distrito é lekanya solo a angwalungu ka província inyamban huwa na o eneta kuwa lembilegi a kumi gama lembi a cona umbil na o cara o isa pambena mitiru nyingi kutava ku kumbiswa ku pambena ka masikola o outro darama ta ku telangana o darama leto wala wala ku hima hanyela ya jitungu a mrangeli o outro wa lo o vitou na coisa com ibimbi Júlio Gonçalves Shima kutanu ku malambi yana loe a wala coisa com Hesu ga unka junyu kona kunga vaku kumbisiwa darama yimu ya kulawula hi nwanana hi kwala ka kulungela suku ga nwanana yena hlamusele zwa ku kulavelo hengelele ku vaku kumbisiwa zwinyingi leswi a nwanana a fanele ku va a zwimaha mbuni tifanelo takwe malambi ala kufumene kama siku mataku kutava ku isiwa pambeni nwanyani a mitiro ya kumbikisi ka darama shimu chad shiritu ya lekanya solo kwa khamusela ka yena a bachelor ya kuva a ntlawolo wa bimbi ukumeka na ukari urambiwa nguvu kufamba uya wa kumbisa tidarama kati kuhenika Mosambiki hampuni handi ka matiku. Yana a kumikili nakara kumbisa kusole kwa laka kuwashukote kangi kulembelegi ancha walo wa bimbi uya kumeka na ukari ukumbisa tidarama aka mbusu hampi nguvu nga wawaneka adurupini kama putu wakuyala na tidarama ulewole festival di inferno.
5: Tibongile Horacio Romão hi hungule gitlawa wa tidarama wa le kanya solo vitaniwa kubimbi weneta akhumi wa malembi lembi lediga 2026. Basi mungisetuwa kwa ranzeka ama hungu ya mishu manyimalaha malongiselu matkela ma hengiletiwa hamina Ameriku Mukumba Luis Batista iveka ubasup gamchini. Viki ginene.
9: Muzile mahungu ya inyambane.

0: Izwana ka 8 horas ni 47 minutos. Zimeni ya mitiru ya kusangula.
1: Wena Hanif, hizo zvila kunyika sukulo na mina galera.
2: Mama, kazi ichi ichi hoshu jama pungalanzi nga mahelo.
1: Ih, pedito anga hengwana na nguvu. Inu kusa hani malembi mambiri. Hikuwa laho, ya nifanele kugashwa kugashwinga ni mavitamina, kufana ni matzau, tinjanji, nyama, matanza, ni mihanzu.
2: Lezo, tuwanga shitivi. Makunu mamu, unganzi gunisa kunzi bigisa kuhini.
1: Hezo, nangwananga. Zinyi keti yungwani panela, kasi nisita kugunisa kubika shoga jineni, kasi zukula na mina, atakula ni utomi gineni, na tingile.
2: Kuneni mama, zinavala kupediru atinga kwazi, avini tamu kufana nishungwani shumana na shota ngana yakwe.
1: Hezo, na lezo, ashikarati. Loko wanga mbikela shushana rama paya shifaki, upaza ni matanza, uchala ni mbowo. Ni makuka ya mandanti.
2: Ashikarati futhi. Rafana ni lezo vanhu vahombe vagaku.
1: Hizo na. Kani lezo. Ufanele ukavanyisa zvipanzana zvitsongwani. Kasiyana ta zvokota kuchakuni.
2: Kunene. Mama kasiyana ifanele kugazvikhati zvingani hisiku.
1: Makhati manharu hisiku. Kambi wazvikota kumunyika chilalelo himihanzo. Khati gimwe kutani mambiri hisiku. Na ungatsike kumumamisa.
2: Zvikumile. Ipo munhu wa zvauganzi fanela kumunyika.
1: Ufanela kumunyika mpimo wachikira. Khati hekatagako. Na uchichachita zvoga. Hiti shakashaka tinyingi. Siku gimwani umunyika nyama ya huku ni matsati hwembi ni usva. Agimwani siku umunyika chinjanji ni matsawe tinyawa ni marosho. Unga hapatsa ni senora, matseve, timbaweni. Ni zvimwani zvamatsawo.
2: Hi mama, sitashava hini zvakugarzwa kilezo.
1: Ha! Unga karateki hilezo. Zvinyingi zvoga lezo ngana zviluma singweni ka wena. Mina unzi takuvuna. Waona kunyamukha nzi tili nimikova. Ita munyika khihla nyagakova pedrito hichilalelo. Hilo kova zikulona wa mina.
2: Hi ingaona. Igili chonki chipanzi chakova. Nzibongile mama.
1: Hizona. Litsaku la hombe. Afanele ya mina ikunyika utumi gineni vazukulwana va mina.
3: Kasi ku wan'wana kwa kula khwatsi a ku sikala ka nhlayo na tin'hwetini yin'we a ku tshika ka mafi ya vele munyiki zvin'wana zvoga zva le sima makhati mambirhi ni ku hundza hi siku. U engetela makhati ya ku munyika mayelano ni ku kula kakwe.
0: Mungiseto wa ku rhandzeka hi gameta laha mitirho ya ku sangula hi chitshwa ka suka nyamuntlha. Kuma mitirho hi ku landzela hi lirimi la Xitsonga. Amukela ku salisa ka Idrasio Makondela. Kala sugin'wani loko wa watamu a swi tsakela. Ngicina.

kuna wenge sevara msambeki hii kata mitumungu limira chichope disekudu wada mhunoda oitu ka junyu wa 2026 mvulo wako kona wakawa wangi disekuda ukara tukahina ukaro vamo shitarabaliare hii tumeni kala mazano vyora shumuma tumelo watunda nakangama inawe chimuninga mahungu wa maputu umadza sezora inaguta himuninga misungu wa mahungu tingi tuwe kuna ato mga divaleni nongono kwa ya wansikati ni kuanza umadza sezora jitrenta minutu kadi tsikudu wada muno. Zaseto ore mahungu wa shishinu kwa atu yambane. Hina kutahe unatempea na inoe. Hina wadina ni mahungu kama mazoto ora ntempea ntehe kuna ato kadi tsikudu wada muno. Iwa huwa kuchumushuela wengisi unene wa mitumu wa radu Msambika. Di Swede. Muna pili uya nkundela nilerusu uchao mishinini di Swede.

kanseri kwamba ni vele kwa nyankololeni ya rimi ni mwanana wa Ricardoze kwamba ni Teresa Vashu ya ngombe ani sonyo yangu sempre foi de ser jornalista foi sonyo de infancia maji kaninga yukota yu konkretizara definitivamente aliás ni yukoti de porre ni kongu ni ngayi choma ni wasara na mahonga dambu kongu ni dunda ngoturadu ni karanayu nchotela na hivindikwaso hivindikwato

ilo sila mo isito ay siya siya niya bani o yung kami ay mga nuko o am sikat mga nuko o tumbil so ako tumero bindo lang ang sandra masangum niya si Bernard Salomao ng na kuko nila ni kami chini kam mga nuko at wanyas inawa hijima na ujenge mahungu mabulu ya kwela nani tau dao awa inawa hijibulisa na nguli sima la kupopolwa chirumbu inawa kambe hibulisa na ni mame wa mweo awa mahakum tumu umahakum kutungu majaha yeku mame amela seru unwekamse la itaku akatitlitsi yeku injanjinga maha kasikuwa maha ntumu uwa inawa hichule la guzinyani, kambi guzinyani tuwe nyasi, inawa hichibula ni chare tau dao, inawa hichicha msela, usaku ya asia sifano kasi kusichigiwa, nguva mame wakuni chirumbu. Kasi kuwa hikata mnongono kwa tuwe nyasi, inakulo sela ngundima ya ujenje, inawa hichiramba chakazi, aji aluta kutinua, kaza matinza lataku ningandamu, mbama ame kasi kuwa si gudoli, ambini kuwa bachia masuri machule la chufanilo dao.

0: ibungile mami shtiri kumbi imbimu ya kuwa hichianiwa ka mami ndini ka mami Amelia Sergio awa anotata hitamusela ngumtumuwa mahaku ene kota wa msikati mtumuwa utalisa uku mahangutu ngumajaha
1: Amelia Sergio nyacha chola chola mnyambani diskriti ya changa aloku gisha nzinanti lo nzitela kakona ofisina nani maproduti ya minalani shabisa kubona ofisina nzitela kupindara ndao lejunzi shabisaku akaema alu tempero lejunzi pindara kundi pindara amemova mobilia ni amaporta unhinkwasho da pindara ajuevu kimas já pra mina já dara kubanzi jutira
2: se loko utulile he ofisina kuchikela wanuna ala kupindara kumbe mova vakwata pindara mamani wavumela kumbe ratsinga hi kupimisa leswa wansati anga pindara
1: vakona mangani duvida de verdade mas então pra isso a dúvida é a corretira nenhuma é wanuna porque pranga rumi tipo não satisfeito
2: mas se loko a huma huma na tsakile
1: wataka
2: fika monga
1: anga mine ndzinga sungula ku ya nghena pra zigonzela ntelo wa pintura lo wa mestre a sungule ku ala a ku desde ntswa le wa nsetirisana ni wa nsati ainda por cima leya a ku tira 20 wa vavanuna xa ku andzela emapuruku magenta n'wi hi insistira mina na mamani ko va yena a vhumela enta wa kumeka munhu wa mestre a nga mi pfunetela ku pfuna mina ku va u tila ni wa nsati enta hi zwoleswo a vhumela
2: se nyamuntlha loko a ku wona a wu layi
1: wa tsaka a ri nin'wanana wa yena
2: se a lavo tirhaka navo vavanuna a va na wa ku xanisa kumbe wa ku xandza va hi wa nsati xitsongo ni xitsongo va rhumetela yena a ku na ku
1: nada i vanhu va bon
2: ku u mahisa kuni ka siku ya va yingisa xikhati xa ku tendela vanana ni ku tsutsuma le hofisina u ya pinda mmoko
1: ndzi siya xikhatinyana xa ku ndzi suka a kayana ndzi karhi ndzi bikile ndzi mahajontlhe ndhawu ndzi ya kombela ndhawu ndzi veka vanana maja ndzi ya tirha entawu ndzi wuya kambe hi nkama ndzi ya teka vanana va uya
2: lowulaku swa ku ni xikhati xa ku hlakana ni vanana ni xikhati xa ku amaha ntirho wa ku pinda
1: hi jona
2: ntirho lowu wa ku penda wa vevu
1: a wu vevukanga ore vukanga ndza tsuka ndzi penda a mikhukhwa valavaka ku va va pindariwa mikhukhwa ya vona hi compressor
2: se a kuna leswa ku ku tsuka ku la ku u khwela ka ndhawu ta kuma ku kumela ku laka ku penda la pinda u lawula ngopfu hi laka mikhukhwa tsuka u la ku khwela ka siku kumela le henhla u chaka ku tsuka u woti bayisa ko ta wasati
1: amasungula ndzi karhi ndzi chava maxidepos xa ndza ha chavi ku khwela ahenhla
2: ni malembe mangaki na mahantirho lowu
1: dexe wa wona
2: a ka dexe wa malembe lawa a wu zanga u pimise ku tlhelela ndzhaku ku ey leswi na swi tshika leswi ndza tindzela tipanela le kaya
1: nada a ndzi pimisanga swileswi hikuva ndza swi rhandza ngopfu ku mahantirho lowu hi wa ndzi tsakisa hi ku loko mina ndzi tirha antirho lowu ndzi tirha ni vavanuna i mina ndzi rhandza ngopfu ku tirha ni vavanuna hikuva vavanuna va na makufuzao va soft loko u tirha na vona entawu mina ndza prefer ila ku va ndzi tshama ofisina
2: ke hina vavasati lebyi u lako leswaku hina vavasati a hina ku zwanana
1: a hi zwanani porque ka minenyana ka ma ndzi nga ha gondzela a tila ta nghena munhu wa mosa lahaya ra ku tila hi tirha xikan'we ma kona masiku ya ku a hi nga angulani kona masiku ya ku hi wa angulani jam por iso ndzi prefere ku tirha vavanuna hi ku vavanuna na hambi vo ku rhuka vo xi 2 minutes jam mo bula mo hleka mo yini hinkwandu wasati na byi hambani loko a chikela a munhu wa wansati munhu ta dexi vhezi a nga vulavula na mina a vulavula na mexe entawu laya a nga ta swi twela kumana ya ku a ya tirha lahaya porque a mayoria dexi vhezi lomu ndzi fambaka ndzi penda mobili ya meza swa ku yini a magwaldafati ya madera lomungwini loko ndzi ya kuma wansati a hi twanana maxi loko ndzi kuma nuna wa yena hi ta twanana ndzi tlhela ndzi penda ndzi tlhela ndzi huma na hi tsakile maxi loko ku hi wansati a humiliyara an'wanyana wansati a ni wansati a ndzi rhandzi ku va ndzi tirhisana na wo loyi a nga humesa idea primera idea ya ku va ndzi nghena ofisini hi papayi magezi swi ndzi la ku mawula ka hina vavasati hileswaku hina hi khomana hi ve hi rhandzana hi ta kula maxi loko va hina hi umiliyara u humeliyara n'wana wansati u disprezera n'wana wansati a hi nga ta kula hi ta ya mahlweni hi disprezeriwa hi vanhu sempre hi tshama hansi entawu hi fanele ku ve hina vavasati hi sungula hi hina vavasati xisati xa hina hi va hi rhandzana leswaku hina hi kasi hi ta kota ku kula hi tirha ni mintirho leyi vavanuna va tirhaka entawu hi ta kun'wana xikan'we ndhawu ni lego hi tirha mintirho leyi vavanuna va tirhaka
0: mzana ku wa hi diyamuketwe ngumami Amelia i mbimu wa ku hi lamba Anita Makwakwa, Belita ni Domingas, Matilde Conjo ni vanwani vachai vata hininga uchenji wako bomba kuti taku kuna chia chihitanda kwa tuwa mami. Kulewa kasiku hipana, hitumela hiti ningetetela. Kwa tanga omba mami amela Serge kama buli yako. Achukulewa kasiku wa mami hive hipana kukukana kupana kawa sikati. Nengi sa uchinji uwa.

Mali uyithumela niyo ba yahambana amatsambelo ayona. Alexandre langa igela koto. Athu ijikatu ya tsamba yotselele kuwe khene yahambana. Ayo tsamba nguyihi? Nguyo ba umunungu yanyuko. Aha nti. Ngumadze setora mahungu. Aywali Bertu Mulan.

0: Ndidekhala uma kwaza ndi 2 anos ou 3 anos. Ndingati satani wa mwana, so com 26 anos pronto.
1: 26 anos? Kuti ngati virgem. Wa hemba.
0: A sério? Ndithurina ndi bofu kamera kuti ndingasekisa ntimakatakonda. Eh, porque tinha que watch a yonga de lava tinha que achutsula ntini. Ndanani khani kuti tumeli so hitsulantini kwako singa kuthanga kutsulantini ka vahombe. Uya lomba dalisense. Vela mahato neto atsa cha lomba dalisense. Ngutumela kwangu shakosa hini kwakuva hi chada pronto ndi chadile
1: ina kangu kuchada ndichibaka singachipwa ke
0: eyi isu mezvo neko ndikachida baka nada tisingaho tondichigoho ngutu
2: Leonice José Makuluve ndisungukati ndingaverekwa tsewa mahalambeni chikansonganya rimi ngu 1948.

0: Oya kunene khaka eleka xitiko xa dzongeni nyamuhla 21 kasi ke 8 ka junyu wa 2026 eleka 21 hours na 11 minutos zye kata switichi swisadzo maputu gaza na yinyambane swa nyingetimo ka tiko hiya zamba Veronica Sidumu kuvata hi tlhasisela tinhlokomhaka ti ta ka vumba madzungu la ya siku ra namuhla Veronica dzipelile.
1: Liphelile muinsetulo arhandzeka ka wa Emissor Provincial de Maputo Gaza na Inyambane. Mfumo wa xifundzankulu Maputo wu tsetsiya vana va tiko va tlheleleke makaya hikwalaho ka tihanyi va endleliwaka tikweni la Afrika-Dzonga a ku va ve ni kurhula ni ku langutela mayelana ni ku xiva ka vona va va tiyisela mahlweni vutomi bya vona lomu tikweni. Swirho swa bandlela Frelimo xifundzankulu Gaza swi hlawuliweke ku va swi kombisa xifundzankulu lexi ka nhlengeletano yi nga ta landziwaka manika hi weti ya Agosto swi vula leswaku swi ta teka mahungu ni mavonelo manene ma nga ta pfunaka ku vekiseni ka matshamela manene ka xitshungu. Tatana mun'we a luzi vutomi hikwalaho ka ku duvuliwa emugangeni wa Ngodloza a munisipi wa Kamatsolo. Xiyenge xa ta vudayi xifundzankulu Inyambani xa vindlavindleka hikwalaho ka ku tlakuka ka timhaka ta mavabyi ya dzedzedze. Leti tinhlokomhaka tikulu hi nga ta ti entelelaka ka nongonoko xitiko xa dzongeni wa namuntlha. Vana na hina muyingiseti hi nyimela wena.
0: Hi khane hi tlangelile kunene kutani ke hi ta fambisa xileswi hi 21 hours na 30 minutos zyi hi ta va hi kuma ankatsakanyo wa madzungu lalawo kasi ntshokovetelo wa wone loko ku ba nsimbi ya 22 hours hi kuma madzungula hi nkatsakanyo hi suka kholano hi ya kuma Segurança Rodoviária na Alberto Langa tshaka swoswo hi 22 hours na 30 minutos hi kuma reportage hi Foco kutani hi londzisa vunanga ku ya tlhasela ya ka nsimbi ya 23 hours na 30 minutos lano hi ta va hi kuma a Ultimo Journal Natalia Ulibombo haleno ke na Mirandolini Matimbe hala ya michinini van'we hlunya lavo yingiseti lebyinene ku mintizo le ya Emissor Provincial de Maputo wa Radio Mosambiki namuhla hileka musumbuluko mintizo le mihaxiwa na hi sukela a xifundzankulu Maputo haleno nyingitimu ka tiko hi lavela ku va hiya zamba a majaha lawa ni vanhwanina va kone va ku va va ta hedzimuxa timhaka leti ta jambu. Jambu lweyi i jambu stenta kutani a ta ta hi byela leswi a swi voniki a toloka masiku swa ku hayi khona ya khale kwanga na fana ni hinwanyana ha leswi fa swi ncisa swona swi nge swona.

0: endleriweke etikweni ra Afrika-Dzonga a ko va ve ni kurhula ni ku langutela mayelana ni ku xuva ka vona ku va va tiyisela mahlweni vutomi bya vona lomu tikweni. Swirho swa bandla ra Frelimo xifundzankulu Gaza swi hlawuliweke ku va swi kombisa xifundzankulu lexi ka nhlengeletano yi nga ta landziwa ka Manika hi n'hweti ya Agosto swi vula leswaku swi ta teka mahungu ni mavonelo manene ma nga pfunaka ku vekiseni ka matshamelo manene ka xitshungu. Vanhu vambirhi va luzi vutomi hikwalaho ka ku duvuliwa emugangeni wa Ngodloza munisipi wa ka Matsolo. Xiyenge xa ta vudayi xifundzankulu Nyambani xa vindlavindleka hikwalaho ka ku tlakuka ka timhaka ta mavabyi ya dzedzedze. Leti tin'we ka tinhlokomhaka hi nga ta ti entelelaka ku fambeni ka nongonoko xitiko xa dzongeni wa namuntlha 8 ka Juni wa lembe la 2026. Mpangalati wa Veronica Sidumu ka ukombisi na Tomas Buruma ka ukavuteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene. Hi ta sungula mahungu ya hina hi lama sukelaka xifundzankulu Maputo lama vulaka leswaku vana va tiko va sukeke etikweni la Afrika-Dzonga hikwalaho ka tihanyi va endleriweke tona se va kumeka lomu tikweni ku sukela sonto leyi. Hi entelelo wa marungula lawa na Domingos Makalani.
1: Vusiku bya sonto leyi ku classiki a ku tlula 160 wa vana va tiko lava va xanisiweke hikwalaho ka xenofobia tikweni bya Afrika. Dusuli ntlawa wu bibyi wa vana va tiko lava u lowu tlhasaka haleni wa tikweni bya Mozambique hikwalaho ka xenofobia hi ta kanela ni lava va tlhasaka ka nkama lowu ka vusiku lebyi. Vito umani a wu tshama kwini na John?
2: Vito mina Xavier Tivan a ni tshama Msolbay.
1: Kutani u ya kwini leswi?
2: Ni ya Atrayitivre Arizona Taninga.
1: A wu ni malembe mangani na wu tshama a Joni?
2: A Joni ni sangule u tirhela kona hi 2018.
1: Kutani hi nga hi byela hi ncwini leswi swi voneke a ku va u za u pfumela ku buya kahle.
2: Swi hlanye ngopfu se ya se hi selele tiyindlu ku swi vulavula exi a swa ha tshembisi ku jika yasi.
1: Mpini u swi kotiki ku va u buya na swona
2: hala no kuma ku tekeliwa mpahla hi ku swi endleke swilo leswi na hi le mintirhweni na van'wana.
1: A wu hamukanga kaya ve ku byela u va u suka hikwalaho u nga wa yanga ka
2: ada na hayanga.
1: Kutani a ni fa hi bula ni mun'we ka muntshwa lweyi a tlhasiki ka vusiku bya sonto leyi a Mozambique hikwalaho ka ndzelekano wa Rasano Garcia na a kongoma a 3 February xifundzankulu eka a lava vandyankulu Nyambani Maputo nambi na Gaza xikan'we na Sofala na Manika ta mahlweni ku va yingela mazitu ya lava kumekaka halenu. Kutani a vitumani
3: o pare muka maka kai
1: kutani swi sungulisa
3: segunda fera
1: i u koti ku teka iwa buya na swona kai
3: kudira u teka mpahla ni mpahla ni teka ka hinkwayo ni banyera
1: leswi saleke hala hi ntwini
3: sale mbedu ma panela ku fekela ka woho buri
1: kutani u pimisa swa ka n'we saleke
3: lahlekile
1: swi tizelile malembe manyingi
3: malembe o tshama
1: veleke hala kumbe va famba na vona
3: ni fambe na vona ni fambe Mars
1: kutani leswi kongoma kwihi
3: amasiya
1: swona khalima mbule ndzidzinene
3: khalima
1: kutani ta mahlweni ku va hi bula ni lava kumekaka tsul ta tata na mun'we kombela ku bula na wena kutani vitumani
4: Manuel.
1: Wa u tshama kwini ha John?
4: Mozambique.
1: Kutani leswi kongoma kwini?
4: Ni ya laka kona Manyisi.
1: Kutani hi nga hi byela swaku swi fambisi swi endlisi ku yini ha nkwini swi endleke ka?
4: Muchumu nyingi nga nceka. Kumu ma swi tiva musi xenofobia xi. Xenofobia xi enceka ra mun'wana mun'wanyana. Manje apa. Autoridade na dza South African. A ku na xi va defenderaka nchumu ku ri ka muchumu leswi va swi tivaka i tambe vanhu va Mozambique va famba hala ku hlupheka ne ku ri ke a guverna yi nci nchumu ntani loko tlhasi hala no guverna South Africa ni nga yi nci nchumu no lavana komupa vo timanda a ku na nchumu nga xenjaka ku ri ke vanhu vanyingi va luzikaleweyi and duty fate mina ni khanelaka lweyi.

0: Não é que nem usa aquele olho, mas desde o início, man controla a banda.
1: E ngel mazitu ya vana vatikula va khililiki makaya hi sundu leyi na va kongomaka swifundzankulu swa ku hambanahambana maputugaza na inyambani sofala na manika i ntlawa wa ubidzi wa vana vatiku ntshakuka lowa kusuhi swinene na 600 wa voni i 169 wa vana vatiku lava va khlasiki hi sundu leyi haleno ka ndzelekanwa Risano Garcia xifundzeni xa le ka n'wamba xifundzankulu maputu i ku hinkwaswo kusukela Rsano Garcia na ni kongoma mintirho ya Radio Msambiki la ni ku kaneleki Domingos Makalani ya Loselini.
2: Domingos Makalani ni ku tlhelela ka vana va tiko la Msambiki va nga ha kumeka tikweni la Afrika-Dzonga lava hikolaka tihanyi va tlheleleke makaya. Na ku enceka leswo mfumo wa xifundzankulu Maputu u tsatsiya vana va tiko va tlheleleke makaya hikwalaho ka tihanyi va endleliweke tikweni la Afrika-Dzonga a ku va veni kurhula ni ku langutela mayelana ni ku xuva ka vona ku va va tiyisela mahlweni vutomi bya vona lomu tikweni. Hi ta rhamba Steli Manyisa ku va entelela marungula lawa.
3: Mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo a tsatsiya vana va tiko ra Msambiki va humaka tikweni ra Joni ka masiku lawa ya ugambu leswaku va va lehisa mbilu ni ku nyimela leswaku mfumo wa tiko ta hatla wu kuma nhlamulo ya timhaka leti ti endlekaka atikweni ra Afrika do Sul. Rikish Bonge sa vula leswaku hi ku hantlana ni ku vuya ka vana va tiko ra hen a va zami ku lavetela amanongoso lomu Msambiki kuva matshamela lawa Joni a nga na wo na ye Msambiki a na wo a ni migu di ane misava ya kuva yi rimeka yi ku fambisiwa ta vurimi ni swin'wana kutani a hlohlotela majaha lavantshwa ngopfungopfu va hlongoliwaka Joni leswaku va lomu tikweni va ti landzela manongoso ya vona nkongometweni ya kuva va nga ha tlheli va xanisiwa hi mpimo wa ku fana ni lowu vonekaka ka masiku lawa ya ugamu. Bonjesi handleni ka ku va xungameti xiyenge xa ta vurimi a kombi na ku na humhaka leyi ya vuyaki ya vupendi vuvatli ni swilo swin'wana leswi ka marito yakwe swi nga ta pfunaka lavantshwa ku va va tikumela a timali hi ku xavisa ni ku endla mintirho ya ku hambanahambana leswaku va tipfuna vuton'wini ra vona ni ku pfuna a mimiti ya vona. Bonges ya vule leswaku tiko ra Mosambiki ri fundzile hi mikhandlu ya mintirho ku ni matshomba ya migodi ya ha tsumbuliwaka masiku ya ugamu malembe ya ugamu kutani leswi swi ta sindziseka ku va ku ve ni vanhu va tirhaka ka migodi yoleyo ka marito yakwe. Bonjesi Mosambiki kumbe vana va tiko ra hina a va vileli ngopfungopfu ku va va vhakacha hi tindlela ta ku ka hi nga ri tona va ya Joni hikuva va ta xaniseka ene sweswo a hi swo swi laviwaka hi mfumo.
4: E aqui no nosso país, há condições que um mecânico pode abrir sua oficina, um camponês pode fazer sua machamba. E nós queremos incentivar esses colegas que vêm da África, são esses com o nosso concidadão, nos distritos onde vão, a requerer terra, fazer a produção. Há um dever que temos que ter a nossa criatividade de que nós, ali não nos querem, vamos fazer aqui na nossa terra. Vamos evoluir, desenvolver a nossa província, sobretudo, desenvolver o nosso país. Moçambique tem... aqui do obra desenvolver o nosso país para ele estamos a passar.
3: Marito ya mkombisi wa mfumo a xifundzankulu Maputo Enrique Bonges loko a vulavula hi mikhandlu ya mintirho lomu tikweni ra hen leyi nga endliwaka hi lavantshwa va hlongoliwaka Joni a ku va va tipfuna vona mindyangu ya vona leswaku va nga ha phindi va hundza eka nxanisa leyi endliwaka laha na Joni a vukhinyavezi byi endliwaka hi vana va tiko ra Afrika do Sul na byi endleliwa vana va matiko man'wana tikonkulu Afrika van'wana ka vona a nga vana va hina va Mosambiki. Bonjesi a vulavula marito lawa musumbuluku lowu ku fambeni ka mintirho ya ku tlangela siku ra malwandle hi xiyimo xa matiko ya misava.
2: Steli Manyisa ni ntsatsi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo aka vana va tiko va tlheleleke lomu tikweni ndzhaku ka ku va va endleliwe tihanya tikweni la Afrika-Dzonga a ku va va lavalava lexi va nga xi endlaka ku va tipfuna ha xona lomu tikweni. Swirho swa bandla la Frelimo a xifundzankulu Gaza swi hlawuliweke ku va swi kombisa xifundzankulu lexi ka nhlengeletani yi nga ta landziwaka Manika hi n'hweti ya Agosto swi vula leswaku swi ta teka mahungu ni mavonelo manene va nga pfunaka ku vekiseni ka matshamela manene ka xitshungu. Hi entelelo wa marungula lawa na Rui Makaringi.
5: Ku ti kombisa loko ku ve ku endliwa hi va-deputats ku ti kombisa loko ku ve ku endliwa hi swirho swi nga tlhelaka swa bandla laha

0: hiku xaviwa ka xibomba swintshwa hiku xaviwa ka swibomba swintshwa swi nga ta pfunaka ku tleketleni ka xitshungu ku ya ka tindhawu ta ku hambanahambana hi maencelo lawu muyingiseti loyi a rhandzekaka hi gemeta kola nongonoko xitiku xa dzongeni lana hi humeleliseke swaku mfumo wa xifundzankulu Maputo wu tsandziya vana va tiko va tlhelela eka makaya hikwalaho ka tihanyi va endleliweke etikweni laha Afrika-Dzonga a ku va va ve ni kurhula ni ku langutela mayelana ni ku xuva ka vona ku va va yisa mahlweni ni vutomi bya vona lomu tikweni swilo swa bandla la Frelimo wa xifundzankulu Gaza swi hlawuliweke ku va swi ta kombisa xifundzankulu lexi ka nhlengeletani yi nga ta landziwaka Manika hi n'hweti ya Agosto swi vula leswaku swi ta teka mahungu ni mavonelo manene lama nga pfunaka aku vekiseni ka matshamela manene ka xitshungu tatana mun'we a luzi vutomi hikwalaho ka ku duvuliwa emugangeni wa Ngodloza munisipi wa ka Matsolo xiyenge xa ta vudayi xifundzankulu Nyembani xa vindlavindleka hikwalaho ka ku tlakuka ka timhaka ta mavabyi ya dzedzedze hi amukela ni ku salisaka Veronica Sidumu loyi a mi kombiseke nongonoko lowu na Tomas Buruma ka ukhavuteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene ka minongonoko ya hataka ya switichi ya swinharhu Emissor Provincial de Maputo, Gaza na Inyembani. La pelile.
1: Shitiku xa dzongeni.
2: Viki ni viki musumbuluko wa unharu ni unhlani 21 orjidash minutos.
1: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
2: Shitiku xa dzongeni.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Áudio que é 22 horas. Ai, eu comi numa jungula.
2: Maungu ya usiku kanongonoko shitiku shatzongeni. Mfumo wa xifundzankulu Maputo u tsatsia vana va tiko va tlheleleke makaya hikwalaho ka tihanyi va endleliweke etikweni la Afrika-Dzonga a ku ve ni kurhula ni ku langutela mayelano ni ku xuva ka vona va va yisa mahlweni vutomi lomu tikweni. Tanihi ku vula ka vona, mfumo u karhi wu lavetela nhlamulo ka mhaka leyi swin'we ni tiko la Afrika-Dzonga. Hi tlhelo, mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Eric Xibonjasi ava tsatsile ku va va lavalava ku endla xo karhi lomu tikweni a ku va swi nga sindzisi ku tlhela tikweni leliyana minkarhi hinkwayo va hoxeliwaka hi vana va nga vangani.

0: tiku leliyana. Heriki Xibonjesi a vulavula namuntlha ka matsolo fambeni ka ntirho wa ku tlangela siku la maqhivi. Heriki Xibonjesi a tlhamuxele leswaku tiku la hina li pfunsile swinene hakwa li nga nyikela bindzu lana humelelisaka ngopfu xiyenge xa ta vurimi swa nga lexi vanhu va nga xi landzaka akuva va tipfuna ha xona. Swirho swa bandla la Frelimo xifundzankulu Gaza swi hlawuliweke ku va swi kombisa xifundzankulu lexi ka nhlengeletano yi nga ta landziwa ka Manika hi n'hweti ya Agosto swi vula leswaku swi ta teka mahungu ni mavonelo lamanene lava nga ta pfunaka aku vekiseni ka matshamela manene ka xitshungu. I xitshembiso xi vekiweke vugan'wini bya vhiki fambeni ka nhlengeletano yi landziweke hakuva ku hlawuliwa 150 wa vakombisi va xifundzankulu Gaza ka magovela a dorobeni la Ximoyo. Vanhu lava loko va vulavula ka mintirho ya Radio Mozambique va tlhamuxele leswaku yin'we ka tinhlokomhaka ti nga ta chukiwaka ti yelana ni wansati ni ndlela leyi a nga hlengelaka ha yona a ku hluvukiseni ka tiko. Tatana mun'we a luzi vutomi hikwalaho ka ku duvuliwa amugangeni wa Nghodloza munisipi wa ka Matsolo. Mhaka leyi yi endlekile ndzhaku ya ku tatana lweyi loko a dumeliwile mutini wakwe a yo duvula mun'we ka lava mu dumeleke ndzhaku na yena va mu duvula a ku a luza vutomi. Vanhu va vangeke mhaka leyi va yo gama va baleka lala maphoyisa ka nkarhi wa sweswi ma nga karhi ma tirha akuva ku kumiwa vanhu lava tanihi ku vula ka munyiki wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputu Carmine ya Lady. Vanhu vambirhi va luzi vutomi ya xifundzankulu Nyambani hikwalaho ka timhangu ta mimovha ti vonekeke ku heleni ka vhiki. Hi entelelo wa marungula lawa na Armindo Masingi.
1: Mhangu yo sangula yi mahakele a doropeni ka Vilakulu leyo munhu a nga vi a chayisiwa hi movha. Ya vumbirhi mhangu yi mahakele doropeni ka Machichi laho loyi a nga karhi a fambisa movha eya tivhindla ni Jibu leyo a doropeni ka Machichi. Ku kala ku nga woneki swikombekiso lomu marhuweni ku tsutsumisa hi tamu movha patsi ni ku chembela movha na vadakwili hi zvona zvinga mahali zvakwa timhangu leti ta timbiri ta mimovha ti susa mihefemulo ya vanhu lava vambirhi. Hunguleki givikinyikwa ka mutirhi ya Radio Mozambique ha Adelto Fumane na kuhi munyiki wa mahungu laha Komando Provincial ya PRM.
0: Armindo Masingi ni ku luza vutomi ka vanhu vambirhi hikwalaho ka timhangu ta mimovha ti vonekeke xifundzankulu lexi ku heleni ka vhiki. Xifundzankulu Gaza xi karhi xi lavetela swibomba swintshwa hakuva ku antswisiwa matleketlelo ya xitshungu a xifundzankulu lexi. Hi entelelo na Boniface Novela.
2: Hi vulavula hi makungu lawa mataka na malandziwa hi xiyenge xa ta van'wamabindzu hi ntirhisano ni vurhangeli xifundzankulu Gaza ra ta ntleketlo ni tikunga. Mahungu lawa ma tisiwile hi murhangeli hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza wa ta ntleketlo ni tikunga Karo Jofisu loyi a xungeteke leswaku makungu lawa ma ndzeni ka ku tihinta eka mfumo ku va ku pfuliwa tindlela tintshwa eta ntleketlo wa xitshungu ndzeni eka swipfundza.
0: Boniface Novela ni makungu ya mfumo wa xifundzankulu Gaza ya ku va ku laveteliwa swibomba swintshwa swa ntleketlo ku va ku ta byalisiwa mafambelo ya xitshungu ku ya ka tindhawu ta ku hambanahambana. Muyingiseti wo rhandzeka lawa a ve mahungu ya usiku ka nongonoko xitiku xa Dzongeni.

0: A tolerância é zero. A
1: Não.
0: condição é nada.
1: Menino acopla.
0: Nada. A sucona. Abro que nem no itolo. A sucona. A uli unga nina musa. A na uli unga famisimova na oposili. Unga famisimova na uningati anyameni. Então, logo, ungeniswa ka mshini. A nenu atolo. A mshini wa saiswa kule sisa atolo. Kumile si idzala
1: lezu.
0: Ya.
1: Kuma. Mhaka ya ku iya jala ka mzima wa bana
0: wa baba lwe u kumbi wa mama na lwe ya então lano a tolerância i 0000 thank you utsalwa a multa thank you utsalwa multa wa 15,000 meticash ya thank you utsalwa
1: wena mufambisi wa xitshungu
0: eh wena mufambisi wa xitshungu akufambisa xitshungu a hlaya so sharpa botsene mova wa ntizweni wena u famisa xibomba xa ntizweni kumbe va ku niki a mova kwalike mova wa ntizweni u pakela xitshungu xa a va kulenga vako a tolerance i zero então tem ku tsaliwa multa wa 15,000 meticash u tlhela u khomeliwa karta u tata tshama lembe kumbe malembe mabedi kumbe u luza karta divisi a loko u li conditori professional conditori professional lwe kumbe u fambisa kamiyawu kumbe u fambisa a mova wa ku pakela a minchumu a swigodzo loko kumiwa na wena u tsaliwa a multa wa 10,000 meticash então u nga vitisa hi mhaka muni a loko u pakela vanhu i li 15 ambenya ni 10 hi mhaka a ku pakela vanhu i responsabilidade leyikulu ya a nawu u a legislador a mfumo a leswi byulaka swona i ku preservara a vutomi bya vanhu ya non pode vanhu va fa non pode vanhu va vavisiwa va limala hi timhaka ta ma-accident hi timhaka ta tinghozi e por essa razão hi mhaka yoleyo a multa yi nga 15 para loyi a pakelaka vanhu i 10 para loyi a pakelaka swijumba a loko va ku kuma u kumiwa u fambisa movha u dzahi mbangi kumbe u tlhavija sawu kumbe u ni swino a swi danadanana a hi byala a hi byala maxi imbangi xi kwalike ni nchumu leswi ku cincaka ndzondo endao loko u ya chekiwa swi kumeka leswo u kuma multa wa 20,000 meticash endao a timhaka ta ku fambisa movha na wunwile i timhaka leti a nawu u yalaka ngopfu swinene ya hi nga swi hlasa ku infração mais grave de todas as infrações o código da estrada classifica esta infração como a mais grave quer dizer a problema é o famoso anonil cumbu jahil cumbi não dondinga lhe com maca acho dana dana ana cumbi maca acho já já ana cumbi e maca lhe ia lhe acabar um gofo sinéni não
1: um gol matel
0: então é por essa razão as catisus já quando são casada então
1: isso e naca ni vutisa laha hi mhaka muni ni mhaka ya ku ni ku i mpimo muni wa byala wu pfumeleriwaka ku va wu anwa munhu hikuva van'wanyana a va twa na va hi famba ku lomu xitiratweni ha ni yo ba kopo so va nge ni a ku na mhaka ha ni nwile ora ni ta phuza mati swi ta pumba ora ni ta ku yiniyini so pelomeni ni va kanganyisa ni lava ku tiva swa ku hi lexi a xi ni endla swa ku ni lava ku tiva hi ni ndlava swa ku kahlekahle yi nga ve i li yini xi endlaka yi nga ve mpimo muni wa byalo wu pfumeleriwaka hi nakona futhi ku ni mhaka ya ku va byala ni ku tekeliwa a karta a ku a va ni tekile a ku na nawu wu pfumelaka swa ku ni tekeliwa karta se hi lani a ni la ku tiva kona nhlamuxelo ya kona hi ku mhaka leyi ya ku tekeliwa karta ngopfungopfu leyi va yi yale ntamu vanhu va ku ni nge tekeliwi karta hi ku ni yo phuza byala lexi ni xi tivaka i ku tsaliwa multa ntsena
0: ya a timhaka ta mpimo swa ku i mpimo muni a ni hlayile swoswi swa ku ni nga tlhamuxela swa ku a loko u fambisa vanhu kumbe loko u pakela swijumba a tolerance i 0,0 a ku na swa ku neni wa khopo kumbe neni wa xivhuwana kumbe i xipunwana a tolerance i 0

0: Yalo sela mwingisetiwa kuzanjaika wa radio Msambiki misoro provinciage di Maputo, Gaza na Inyambani ihlamula kusukela kanzele kanwa Resano Garcia leno ashfunjini shalika ngwamba ashfunjani kulu Maputo lani ka vusiku dza sontule ku klasiki akukula sendu sesento wa vanavatiku lava va shanisiweke kola ka xenofobia tikweni dza Afrika dusuli nkao bidzi wa vanavatiku lava ulo ukhlasaka haleni wa tikweni dza Msambiki kola ka xenofobia itakanela ni lava va khlasaka kankamalo ka vusiku lebyi vito umana u tshama kwina John
1: vito mina xavier tivan a ni tshama Msolbay
0: kutani u ya kwini leswi
1: ni ya atrage fevrer zona tanning
0: a wu ni malembe mangani na u tshama John
1: a John ni tshangule u tirhela kona hi 2018
0: kutani hi nga hi byela hi byini leswi swi voneki a ku va u za u pfumela ku buya kaya
1: swi hlanye ngopfu se ya se hiseleyo tiyindlu ku swi vulavula a swa ha tshembesi ku jika yasi ya
0: byini swi kotiki ku va u buya na swona
1: hala no kuma ku tekeliwa mpahla hi ku swi endleke swilo leswi na hi le mintirhweni na van'wana
0: a wa hamukanga kaya ve ku byela u va u suka hikwalaho u nga wa yanga ka
1: ada na ha yanga a na ha yanga
0: byini swi saleki kwala
1: ku salanyana swa mavholovholo swa mibedubedu
2: makarikenza mi hlayise kahle mifambe kahle ro fika mukaya
1: a ku suka se paraita fika ya hi fambe kahle ya va hi hlayise kahle
0: byini leswi u ta ka yantshwa kutani leswi tlhasiki ya Msambiki
1: ni se swi tiva na mina
0: John khani mama kutani a fa hi bula ni mun'we ka muntshwa lweyi a tlhasiki ka vusiku bya sonto leyi a Msambiki hi kwala ka ndzelekani wa Resano Garcia na a kongoma a tirhi fevhere xifundzeni xa le Kamanyisa xifundzankulu Maputo ka ntlawa lowu ku kumeka a lava va kongomaka a xifundzankulu Inyambani Maputo nambi na Gaza xikan'we na Sofala na Manike ta mahlweni ku va yingela mazitu ya lava kumekaka halenu kutani a vituman
3: Diolinda
0: mama na Diolinda u kumeka kwini a John
3: a Cape Town
0: kutani u nga hi byela swa ku u ntwini leswi u swi voneki hala
3: yo hlongoli wa timbyini wa ku parha hi muka makakahi
0: kutani swi sungulise ku munhu leswo
3: hi segunda fera
0: u koti ku teka yini kaya a ku va u buya na swona kaya
3: loko zi gira u teka mpahla ni mpahla ni tekanaka hinkwayo ni banyera
0: leswi saleke hala hi ntwini
3: sale mbedu mapanele la ku swekela ka woho ni friji ni ntlivizori
0: kutani u pimisa swa ka u nga ha swi kuma leswi saleke
3: swi lahlekile
0: u swi tizelile malembe manyingi
3: malembe yo thangana swi tizela
0: ku vona u ni vana va bidzelani a wu va beleke hala kumbe va famba na vona
3: ni fambe na vona ni fambe Mars
0: kutani leswi kongoma kwihi
3: a masi
0: xon khalima ambulense dzinene
3: khalima
0: kutani hi ta mahlweni ku va hi bula ni lava kumekaka halenu na va boha etikweni bya Afrika-Dzonga hi ta zama ku va hi bula ni tatana mun'we tatana hi kombela ku bula na wena kutani ya vito mani
4: Manuel
0: nga wa wu tshama kwini a John
4: Msolbay
0: kutani leswi kongoma kwini
4: ni ya laka kona Manyisi
0: kutani hi nga hi byela swa ku swi fambisi swi endlisi ku yini a ntweni swi endleke ka
4: muchumu nyingi nga nceka kumu ma swi tiva musi xenofobia xi encekela mun'wana mun'wanyana manje apa autoridad na dza South African a ku na xi va defenderaka nchumu porke muchumu leswi va swi tivaka i tambe vanhu va Msambiki va famba hala ku hlupheka ne porke a guverna yinci nchumu ntani loko tlhasi hala no guvern South African yi nga yinci nchumu no lavana komupa vo timanda a ku na nchumu u nga xi endlaka ku ri ka vanhu vanyingi va luzekeliwile and duty fate mina mi khanelaka lweyi no wake ni luzekeliwile manji judge Dionis hi main controller vanhu lava hi swilo leswi swi nga sungula dyona ra kwazi vintuma hora va ni lingarela ndzi nga ni tlela duran ti-2 lingarela consulade epa claro ka va hlolanga va hantle va boya va tlhasa va tlhasi kwazi ya ra maonzi tali mazamenxi manxi consulade i tizile nga tiza kona a ni nge yi soli manje epa governo south african disculpa não sei se já está chinchando mas não é governo nada já era isso
0: kutani kan vanyingi vasaleke kwal
4: ya vakona vanga sala ne mas mungwana vata buya próxima semana vata buya mas vata vanga buyisi we governo vata buya hi transport dza vona so hi lava ku pa va dya ku vona swa ku tenchekela yi
0: ku ni maparazo lawa va nyikiweke vana va tiko ku va va buya lowu
4: e Clark va hanyimele ku va a ni xika ku tlhasa siku le dzadza ya 30 va ta buya hinkwavo vanhu
0: va tlhasa 30 va ha julike hala atikweni ra joni
4: ya va ha ju munhu
0: vani va ta yintxa yini va jonijoni ku loko swa ku dya 30 ncweni va hlayaka swaku va ta yintxa swona
4: pro enkwanto a ni swo swa va ta yintxa yini manjexi va nga hlaya swona vona va hlaya swaku a va dyi ku vona munhu wa xitrangere so majesi swa contest pra principalmente vanhu va ntima porque xitrangere va referera vanhu hinkwavo nowe so xitrangere u referera a munhu wa ntima so think ve xitrangere kwanti ku ni valungu ku ni mabanani nsele yakwera yavera manje epa a swi twa ku ta ni chekela yini manje vona a va dyi xitrangere era leswi kanona
2: vanhu vetu mutaitro hi kwini joni muya kwini lomusa
5: a vito la mimi Edo ni wa le Mabot. A siniyani hi lwile swa bongo mi ta ku hi biwile a ku za hi vuya mara xivono a hi xi tivi vona le va vulaka swa ku xivono xa hina va le hi va tekela mutirho ene hi fika liniyani hi yaka tiyindlu tlhe va lugarisela vovenyi va tiko se exi mihi ku woka mi a ni nga ha lavi ku ni ha tlhele ndzhaku a ni kombe ku mfumo wa la kaya wu hi zame mutirho hi va ku a hi yanga xikolweni ya hi ku hiza hi ya huma leyi a hi ku famba hi ku rhandza ka hina wu fambe swa ku hlupheka hi ku hi famba hi phanda ni kole kambe leswi nga ku hi ha phanda swo a hi swi vonanga van'wani vo ganya ku ya fa van'wani vo ganya ku ya limala hina va ku hi u tikeliwa muchomu ntsena hi right swa yantswa hikuva makwenu vanyingi va nga limala a lava ku fa vona a va nge a va talanga ntamu mara lava nga limala hi va taleni
0: a lava nga limala va kwihi
5: a vambirhi va ku va hina vo kolomo a xibombeni podi wun'wana hi kola layinini
2: vanyingi valava musambikana va nga sala ko se
5: a laha hi nga hi kona podi va hi vanyingi maxi a lomu na va hi fihliko a va hi kona a va hi kona so ku ni van'wani va ku a va tsutsumile va ya ka tibayiro tin'wani ta ku a swi nga endleki leswiyani se hi lava gama ku va wuyetela ku va twa swa ku hatikiwa hi wu ya kaya
2: a wu rhangeli tlhela maphorisa hala joni lami seketela lami pfuna
5: va va ku hi pfuna swo suka ku se na hi koti ku hi tilwela hi ku swilo swiya swi sungule hi sexe ta kona hi onzor ku lwiwa vanhu va za va wuyeta emitirhweni hi ta ku ni wusiku la ko hi laha ku nga lwiwa la wugamu la ku lizilixa munhu a nga hi tlelanga naka ha lwiwa kumeka swa ku ni mixu lixa un'wana ni un'wana se ya teka back la yehe a huma a famba hi vo swa ku hi hingisa hi lwana hi le hoxele vatsongo na hina hi huma hi kota ku yini hi famba loko va ku hi famba vo sava hi setela ndhawu leyi na hi tshamaka yona
0: u ni malembe mangani na wu tshamaku hala kambe na wu tisa
5: ni sungule ku tirha leniyani dojmelzanov
0: swan kanmam hi nge le mazito ya vana va tiko lava va tlheleleki makaya hi sondo leyi na va kongomaka swifundzankulu swa ku hambanahambana Maputo Gaza na Inyambani Sofala na Manika i ntlawa wa vubidzi wa vana va tiko ntshakuka lowu wa kusuhi swinene na 600 wa vone i 169 wa vana va tiko lava va tlhasiki hi sondo leyi haleno ka ndzelekani wa Risano Garcia xifundzeni xa le ka n'wamba xifundzankulu Maputo i ku hinkwaswo kusukela a Risano Garcia na ni kongoma mintirho ya Radio Mosambiki lani ku kaneleki Domingos Makalani alo selini

0: 22 horas 45 minutos yimpini kunene yamahazula yamdungazi yamatsholo yazihlahla kunene ke hi lonkama hinakala kuva hi nga bula na wena muzandzi wa muyingiseti swiminete na switsongo leswi hi nga naswo kuva hi londzisa mabulo ya ku tiva leswaku musumbuluko loyi kasi ke a fambisaku yini u tize njhani magamela ya musumbuluko laha u nga kone hi navela ku va hi tiva swoswo ntse hi nkama lowu a ku va hi quva a vusiku lebyi ku ya tlhasela ya ka 23:30 tinhlayo i 82-84-30-4-80 kumbe 82-31-05-751 i ku va ke hi bula xikan'we hi ni muyingiseti haleno hi ta va hi mu yamukela hi nge byi pelile a wu pele
1: A upele
0: mama minjani?
1: Hayi kole papa usuku okhola lokho indiseke.
0: Empela.
1: Hayi sekile ndazi kule antenna ngaro le papa.
0: Ahina.
1: Nama.
0: Hatlangela loko kunene usiku dzova lezi zwinene nwiti qhuvela ha hombe siko.
1: Ni son papa.
0: Hayi kumene ku wisa ha kama so.
1: Hello mama na bona sri sando ku khumuka ku tsaya ya hombe wa ntama ku tsaya.
0: Inko.
1: Ya humula iko.
0: Laya a unidade 22 horas. Ehe, na wena nga swikotisa na ndzava ka leswi namuhla ho swone. Dzi pelile.
1: Elile baba.
0: A pelene, he pelisana ma.
1: A bo.
0: Ni ka fish.
1: Ah, ni kone ta tana ngo wena, ke tinya makazi leti kumbe ngo matinyo lawo.
0: He. He. I mana nge hi dzunguli ho le anya makazi kunene.
1: A tinya makazi ta no khuvaza ni uri zwibombo.
0: He, a swi dzingani phe, a swi dzingani.
1: Wena kumbe to ku yini ke swi
0: ki. He, swi ni wo muzi lu fane da wone kutani we heliki.
1: Ayo, ndo nga ku nyika muzi wako na ayo fanga ni kona ta ku a ta hi zamela ka va hina
0: we. Ifa tshama ka tembe hala. Ana ha ku tivene swa ku tshama ku swi hinkwa ku tani xilungu. Eso kutari bangela xilungu.
1: Unyane ka ti hi kona hi ndela ka kafishi la. Daniela papa hi. Loko ku he langa hi siziki a hi chela nyana xirhandu. Loko ha fika swi kanzi guma tana kona.
0: Empela.
1: Ngu wena kona no.
0: Ha tlangela kokwana hi ne hi kona hi nyosha swinene ku tiva leswi ku nwi kone.
1: Ngo itini zwa tiko ku sa dzukuna zwi tanga draka bo wana majana nenga kona ka fishi hani se twa ku biya.
0: Empela.
1: Eh, zwi tinya makazi ti tlanga tlanga ndza ka lutu.
0: Uta ku yini ke?
1: Ngo wena kona ni papa.
0: Hi tlangelile ha vutomi byi kone a hi humeleni ha hombe swo.
1: Ani mambu na wena loko muka ka yo kuma swangu ndangu. Ndangu ni ku vazolile.
0: Inko.
1: Mambu, ta mambu.

0: navelaka ku va hi pfuxelana hi tiva ndzava ya mapelela ya dya namuhla siku. Inaka.
1: Hayi, dipeni xa kahle papayi.
0: Hi swona.
1: A ku na ku chavisa.
0: Impela.
1: Hi xirhami.
0: Xirhami mani.
1: Hiku loko u nga tiyiseli u nge hlambi.
0: Nge hlambi he.
1: Ku va loko u nga hlambi xirhami xo hundzisa.
0: Impela.
1: Loko se u tichele mati u twanyana xirhami xa u nge xo yana.
0: Xa yamisanyana. Hi tlangele kokwale ku dipela hombe xinyambanini.
1: A dipele kahle seka mungani wa mehe u siko njhani swi tivi. U kambile nyana ni majambu nyana swencingi swo ni tshembisa. A nga kahle mungani wa nga yilena Gabriel Mashaba.
0: Vakiti.
1: Hi ko ku khongela Xikwembu xi ta veke voko hi tshamisisa byo swa u tshama na hi mpupumela.
0: Impela.
1: Ta khaluta.
0: Impela.
1: Rinene papayi livo.
0: Hi tlangelile kokwa haveni vusiku byinene swona.
1: Ta vonane ni nkama wun'wana. Chao.
0: Tata. Hei, lava mpela swi kalaka swi nga tlhangani na ka fa mavabyi mo hangalaka hikusa a swi nandziki a ku va u tshama a le kukwini a le kuku a byi xuxisi. Tipelile. Tipelile?
2: Awu peleni.
0: Pelisana mani.
2: Ukhuluma na Maltinye le ka Mahlamtseni.
0: Le Mahlamtseni tatana minjani?
2: Hayi koko. Ah, ya ku tiya kona yuli ya va mafiri.
0: Ey.
2: Ole joni ni.
0: Ya, swa kazata.
2: A karata, wa vona vanhu va suka laha tikweni na vona va yelaka ya Afrika-Dzonga. Va kumana ni nyimaki ya ku fana na kule swinene, maja? Ta ku swi yini?
0: Ya.
2: Veka hosini.
0: Hampela.
2: Eh.
0: Hi tlangele tatakho loko byi pela hombe khoma hlamuseni impela.
2: Tani mamba, impora mati ya kona luma ma hombe.
0: Ey.
2: Matornera kola mo maisa bena asiti.
0: Enje a
2: matumbu mo entupira. Ah.
0: A mo wo mama te shizani.
2: A de usi mate ke shela sha joni ta kupa ma wo.
0: Yo, swinga yencha phela u tshama kwa ma home ka zime wo.
2: Tanu va mbundiri wa ho.
0: Tlangel tata.
2: Yebo.
0: Ehe, 23 horas 9 minutos. Kasike kagaza nyambana miye kunike 82 84 3480. Hoy hoy dipelile.
3: Makwezi luomo.
0: Tatano.
3: Ah, unamula
0: lazim. Na.
3: Kafa ambalo kwani.
0: Kunene.
3: Ku titime
0: ka titimeta man
3: leswiwa hi bana ku ni usiku ebani madyansa ya hamakulu avese ma humesa laha kala midati
0: ya
3: se hi le vuhluphekeni
0: ha xirhami va ha xi yimela xitaben
3: va xi yimela xita se xi ta ku xi hi khizamisa se hi nga hana ntambu
0: majasi hi lama ta ka humaku ni na ma dula nchimutse
3: se ma ta vuya ku loko a ma vuyi nkama lowuya a swi na yeya mbyi na hi xave na mahaya ka hisa se nge ku vukombinara
0: tshumaku
3: wa rhandza ku yi humesa loko wa vona ku se xi fikile ku yini to timala yena to
0: hawu
3: lava nga hi wuhulela madyansa ha se na wa va hana matimu
0: hayiko
3: a xi ta ku yini mani lowa
0: hinkwaswo hi swona
3: a n'wina matshika mi pfuneka nyana lamu nga ku ngeka ku pfumela
0: tatana ehe a michini le mi dya ku titimeta. Kutani na yini ho xixivala kolo leswi hi chiweke hi ti susa amakaya hi ti hamba majaha.
3: Ya undrazao ya yi lava ku titimela mavhentiwini ya vhela.
0: Impela.
3: I nga hisa yi va yi hi tinekela.
0: Impela.
3: Yamukela vambenyana ho xuxa na n'wi nkama lo na yena.
0: Hi tlangelile swona.
3: Hi endlela ku mu ta kuma ntama wa ku mu hungata na muni na yena.
0: I khale.
3: Ani mambo mando.
0: Ahee. 23 horas 11 minutos, 23 horas na 30 minutos. E tava o último jornal. E interessando na anterior.

0: Loko fanga likhuzi kunena ndoti tshamela dipelile.
1: Awupelile.
0: Hey pelisana na mani.
1: Alberto Stia Matolaki.
0: Minjani tata.
1: Ninga hlalisa kuzula kukone.
0: Hi swona.
1: Se vona xikazato.
0: Ina.
1: Ah, e ku titimeta.
0: Ka titimeta, ma.
1: Ngo wene kono.
0: Hi ta ku yina tana hana hi ni vutomi byi kone.
1: Swa khenseka.
0: Kunene.
1: Ni tlangelile loko swi va ku ri kona. Ku ya mahlweni ku yi funeketa.
0: Kunene. Ha tlangela tatana ha hi wiseni ha hombe swona.
1: Swona.
0: Ahe.
1: Kani mambo ni tlangelile.
0: Eka, eka.
1: A ku ti zwi.
0: 23:23. Ha, ankama hi lohuya wa famba. Na u famba a he na swinyingi leswi hi nga endlaka swone. Loko i nge ku va kunene hi ba magansu lamakulu leswaku hi ta va hi kuma a journal bya vugamu hi nga ultimo journal.
2: Amsebeni kunzima. Misava leyi hi nzima ya.

hambi wo byela tsolo kunene a byi na vuhlamula ka timhaka leti ti nga kona emisaveni misaveni kunene ka vavisa ku nzima misaveni a hina ka hi ya hi ya zindza Ultimo Jornal.